Tinrikngan hi hek inkahahi ay ate kasat. Hoy de hangi teretan at halen lang. Tinkaka i alaha ni tinrikngan hi hek inkahahi ay ate kasat. Ngirane ha ang hi tinkaka natikag niya Kennedy.